Lala huna musungwe koko mungke masika makaya ya sakaya mkoko ma ke wola emsara ke seze ngamte kawa 17 ke konke radu XFM 107.9 wolem tanini asa maso akomte ke vundila vundila hawe ko ehe age ama chu ama ngwa ngwa ama ngwa panga ama ngwa umti vundila ngwa ngwa ngwa watike kwa mungwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ng

Yeah, me some so ngeke ke wola emhat coffee mak call em cassim sedeki kakasi kuitam quickabagum coffee quieki hologum at atakangaki holota kakakan and what I can acolito danaka holola a ten pakong you walk quick and kokomaki kokomanga kokomanga sedeki deve ye drink it walk on quesa kokomanga get it day get it day get it day get it day get it da ka Macho ngom koko mata sa kem ko program kya tsong te dia kom te ke kofi te ti te te hin ngalu wa ta ma mang a tsong ma e ke koko mang ka e wa tsem ha kong ha ke ti ti ma tsa a ta mo fuka ti ke mo sa kam ke tlokoloza.

0: Mekcesika akhiri amahwanti imbambati radwe nkhwamacamske cecile tatina ngcete borisi kumkacamene ngcesibori yekciyako timonikantsunga ministere borisa diecesika ncumama nakudango timfiros tsatsalia hameyako angakara tintenstaha ncesika twitwezi tesina tinzi qha ngukaqwara kosit afrika ke ombapira naya cana yekhwenahe khasihe tiya ngcazi ki ongcikwa kherisina tinta ncumako yako angakade ncetwitwihe xerexare yekhwena khana aninziki angakara tinviye kezi qhama ti khwakha khasihe twitwihe cwi khance saisi ya tinkha khekwe ncikwirisi ki november cam ki tesina nguta tsatsalia uka sika twaka sigongihe takhoro tim promirina khonipa ministerna porisana no tiyana densta kha sika jaru qai xoxwa tina ndeta eka dia a cd kuyama khwesi ya tenye khwetso ku aniki Gauteng province ki Jack Bloem kha mme kwa dangohe ewo khwatin khonipa minister siyasa no tsumbusu anye tema tam Bloem uka e kausika kha ngakhoku aniki swirisina di kabineti aniki ama teko zarohi nientin firen nienta sika Gauteng si veta tema tatin khwena kim mzaru qaiziki tsone sa tshoko aniki ma qare ko kumahe khuji tseka katam Bloem a karatin tsega mkwa zaru qai nyam senta tinki tsone sa mu kai go tsumbu su khuji mu ko tseka kaino khwena kwinzi tama shubu shubu senta a o qaziki tswasa ani he khasi yethi yanga o jimu wa ku wono tswana tama shubu kara ana qaiziki tete tam ma akara di regeringa gana aniki moako dangoji akha tsumbusu dzina tswasa dzithiya khwen an oroko dinga dziki kehenca mwo sentidam khere oro Bloem akatem kwa portofolio khasi tsoku anye tema tatina ki khamang khama di ezi kuxoxwa ku akago khamzaru aizinde uta kumagorita ministere sporti kanchino chirika ani tema to gaiten mkenji bafana bafana spani e tsone sangwi kara ku angati south africa mwe iqa an ken tau kara dia iqa wo kirji mu na mu kopi bora isi te kai tinki mai khoja ku ya ku angara ti wo artambo mu na mu fraise ta kon ta we kenten park ki kwa kara khuitan e kwama cam sika bora isa ku mwe kwa ku sinta de isende saisi khwena khana he si te khata kwa kate ntlo ya tsang go tsamse ke kya ba ka sa ba fana ha kwa nyam ka ya a go ku dango e twender ta ka ronde ki Canada sin de ta sia ko o kri na ko kheri na tim te borisi kheri o e bora anenza de sino England si di Span ni captain a Harry Kane tsam go sa a ya tsana karati FIFA una mo kopi bora e group 16 ga a go tlo karati ki ke in ga me 13 una mo kopi bora jiki ya tsana ani jiki tles na go he ne ncima tsesi ka tlo tlo ite a tsam sika a sna e Brazil ya sim pele kuma he dango e tlo ka dita England Democratic Republic Congo Atlanta ki twe yen sika wina na di DR ka khana aniki tswe kha iri size ya etere kumati yamka ya tswa ku dango siki te akhiri borisi khere we tamhe te ki sia ko tin iri amati kha te ku borisi ya te komago X ka FM ki
1: ngom de confirmen tene S ka FM mo tang oming ot flits sino ke ministra nga polisa wa Firouze Cecilia ki varski ta ki Changu ki wadista, wajian si gultam ucatkan ni, ngau kiti asatu, ngci kui ngi gulatkan sendi ui ngul ngi, ni abe dilan kau. Kau si kang ngi yin kecui ngat kati usi ngi ngi cita wajik kang hibi kisim, si ang gultam ucatut ki mungkri cua kama stem ngci kui ngi. Kui to ngul kang si sila ngi cui ngat kani kang ngi kang ngi, primira a menestra polisawa ki, dinsah ki gui kisim tutuari mungkong ha. dia ak ngulis ka nga si bitel kan ikun na jek lu mek ngaten ke ka chi jek ang ku sat ko kang si ki sa ki ministra ang he wa gu ge chumu su ga ku sang ga jaw da blu mon na gu su ki sang ki ha ka chi kon nu in ki ge ing ki ngu ko bi minister chalu ki ko ikin ken ka blu sang ne di tfer ni ta ki khauteng ve ta ku la ga ne pang ka ma ku te gu ka mo ka si bitel ki problem sa kon ku si bitel ta gu ga ka chau ngu ma ki ti jala sa sang ki ta sang da u ka si bitel ke de wi ti president ga chu ki ta un jala hm ga sin ga chu ki ta kam sang ga shi ka dan kegu ke kau sikang sa jala ta belum ke sini ke ya sin portfolio ke tu sikas dengan nga ta pang kamu ke mana strang sport ke kan sekultir wa kaitan mungkin si dik gi de hana king ku kan ning tadi bafana bafana ke kamu ke de ying ke chot gul kamu ke ka mulung ko pa ng hing ke chetam ka wachiga tin ji kan ning de ortom pun tersnal di lakuna ki captain pa ke chetin kang bolak o khisi gi chugi ko kang he sitna kam sing ki chigang gi chin ai de khoi ku ngul ning ko poki ko de protection gi chut da ko de jo kamu ke di bi ke ki di bi bafana bafana ke ier ste kier kai ke chet kaba ran ki ya tiben de art kha kang gi kana de ko shi ko ngi farsi bola England ki captain Harry Kane gi chu gi te gi cha bola cha ga ngkha gi ota yi kama FIFA World Cup ko ngkon kon di gi khur 16 ko Harry Kane ang he gi cha bola ga dia ni ngol ngi ko pu yang he wa kan ka ng ga shi ka ng ta ng tu wa Brazil ya olim ya ng he wa Pele England ang he gi chu gi ya sing Democratic Republic Congo ang he ka tu ini kang he Dr. Congo ki ka ki ira ngala te gi shi cha bola ga la sim ta sing ko kon me akhe fam kon tmatini sam kon SKFM.

Ya me sa mo so nga ke tsa ke mke wola me ma si ka maqam go program me ka tsa nga msa ke ni ge nga mte tsa 00 ke kon ke Radio XKFM te tem tane na tshu nga mpoko ma ke wola tsa em

Vuvani programa. Vuvani programa wa diwe kawasa si wa tiu getini. Ta programa ngo lungsa diu geti kese kanya wa ingong ngi ki skola ti pangi. Ta ko ngo ngi manda kati tu ki freida. Ta kati tu ko ngo ngi wa nihe di ko ngi ko mangu sa programa ngi ngi. Ta ngo lusi kaman ngi ki programa wa mi avani ka dala.

ikagi akaluto mkiga adono taka nkuma mkia chonga magita kwa jwe kama kibunga wasi mhafiri kama kugiga kwisi kama kawali igita asi kama ngomi elimi ya ritzli kuma ngoli ngatiki ngasi mita gwani kuna mchidu gita kuna kwe tangona kwa chimtini chu aglumi angwa kwa mko program sengi dang mna nkuma gikwa gami gikong o gami gikwa chidu gami gikong matina atwisa mkugi kachigwe kwe kwa nga wabunga. Tachimu si mga gita ang mga program kigang gita sa fita. Tadura chigwe kwe sa kwe program akalutom ki wala msunga mki yachwang.

Dokter wa musunqa ngisike ncamuke muli ula qomte ke tini qama 25 minute ke konke radio xka fm sibusi ngire ku chu agqanqwa mqo program wa demixe program teka qhishi ngita ngai teke ke anjika nghe ngoligu kwa khakha mthi wasema ngita kwa angwa utu mukugika kweku wa mukugika kwethu singqi u ngethimba ngihe ngoligu khakha hinha ngege kukwa age mamthi wasisa abringa wagin o mukugika kwethu wa angqunqu athithi tini gika hawa angqunqu ke khasont mgita siti ke kabisisi ka gya ukhama aga ngqwa utu gita wa fidika ngawa eke agya te hiki ka wisisi ke awuzela mkugi ka kwenye uwa ngangana kwa che mge ngayi kama gawa cha hutwa kwa a watu chisi nga chichi ngana kwa kamari hini ya si nisi samjusang nisi biskiri ma angung o ang watu kama wa galata suwa ka angkwang wa gaka fubuchi Achichi ka gita ngana kwa chimbo e ngayi kukwa agi chingu ka ehe angungu apari nga wagia uwa hika tota kwe kama kusio katisa agi ngayike chingu kula kia angu watu muku giga gika uchwa o kajila nga wa chungu atangi ngia kwe he kawisisi kia angu watu agi aga u ati uwa chisangi ehe angu uwa angungu Usi agi ka nga kapkwa asang usi ngamkwa ang batu ofu daadang kwa ka kwa. Tamgira ngayi, teke daamuku giga kwa ka kwa ang batu ako laki ngamdamasi yi a chunguni u. Kantini watiki tini kwa ang ngkwekong. Kalima nga agi tawana daeng hwa yi kferal yi kaw. Yi jala agi tutu at khali yi tamasi yi kwa yi tsai ngito takwa o chunguni. He Nkisa agi tuta anga a chunguni aga nkhalika un. Ula kaya anga a chunguni aga nkhalika un. He ang uuka. Kawa chisi nga chiti ke tini gita kwa nga humu kugika kwe ta uwa masisa kwe. Kachisi ke he ama gike uwa mikwa daa ima gike chali uwa. Kabie ter nga wa kalima nga mgikwa o ukuwa ka mgikwa o. Agita uta ingu kala khaling ha wat tuwa o kata daang tang agu ka ngat ka kwat kam tisi gi kwa oha for al he me agang ngul hanga titi ka hangkang mang watu unta mazi manela ya imchu ang watu ngaba ang ka kang gita tuwa gi ka tutu kwa ajala ke ga kwa ke muku ge ka sing tisi gi si ga tena tisa muku gi ka u ka wa ang wa Even kawe ka agi a kwa da yi chungu ni toto ka gwin a gwa. O kwa yi kwa yi ki o ka agwa nwadu ching o nwa. Yi ngu ka la khali ka agu wa ching hi o nwa. Chungu. Hmm. Likele. Da a ting tang ku kwa ching o vrm gita ngay. Kwa yi gi nwa he. Talama ka la yi gi hi nwa. He chungu ni a fitika. Yela ching ka la ngu gita agda ng. Chungu ni ngu e mkasi kula. Even kawe. Ataga nga ma even kawe adhasin ya agge gong even kawe agani chunin aga hong agita a nao u tamu kuki ka oka maka kati pula la chisin ka chisin ka chungunin a kulang u kaka kring oka kuk a hong nung kikrim wa mgeng sing even kawe ka maha kwa da amu kuki ka uja laga so wa mnung sing mvindika da agi ka kwa nga chungun Umazia, kwe ki kota atkale yi kwe he, kalakalaka kanga. He ka chichikai ima kwa ku, chungu ni ngwe kwe ka gea uwa. Ka chichikai ima gea papali yi, takuwa yi gea nguwa chungu. Ka chungu ni nga kule te ma yi kamaka, kakamaka gai. Ka chachala mengu gita kama ufu chie ufu janila damazi, ka krisi gita a sila uchungu. Takulaka hong, rikse wa,
masih sah ke cuang kaitin aku otak aku awan lah. Tapi aku gigas sen ke mana lem cua o ahawam eh aku gigas sih gunung muat mung he ahawam mung ke fail lah. Wahasont mungkin sen kawis sisi ke mahang. Batu aku gigas kue o anjing agak mulai kau even kau mahang batu vindika kang wakhe tidak mung ke siki wa kang he masa awal sing bunga walim kita angwa ko program ki gang mwage ta asa fitam dan jigam gasin konus bam ki ulan akwame mo uchi gigi ki kama ulan ngin mwa chi gigi wa yalf irin ewi kawala chi gigi angam awa yalfu chimbilam chi gigi ta gawa ko program ni ya gya kom ki yurnal a program ta yurnal program a chong ngak kasi kam tini gigwa kregum ko kuma mchi gigi da sa akong ki Radio XKA FM chimusi mwa gmit anga program ki gang gita sa afita ta wala chi gak kam mchi gigi da sa akong program ni wa chi gigi he a kala utwa mhung

0: Revolution ay muso nga ngi gege ngam ke muli wala kom te ke yaw fe kwa yaw monitor ke kon ke radio SK FM ke gya kom ke wala ke khame mge ga wa mko program ngi gya kom ke journal program ke wala si ngi kam gya sin kwa che bam ge ang hwa a samtwa ta journal a program a chong a gita o wa da a ka khason te ti ke gitra gun mko usio mge de siti ke a ka giga tutuka kwe chukulu uwa. Agita a uwa. Chike wa kana kam na kam aga chim. Kehe aga kongo beskerem u. Sigita wa ngeke. Muku ngeita ngeiti da awa chike nga kuma nga ama kigige chacha chow. Da atinu wa chike tini kwa kwa ma even 24 hour. Angalima nga agia ngu a ofu angu dikam angu hukam 24 hour ga agita kwa akwama tamu kugiga o kakaku ka aga aki san watike ikitwa kwa kama kusio for all katitike he tou sa gitwa kwa uzila kama kwechi singe wa okwa screening he okwa kama phone to khatle dikama wa tfe ye he angwa kanga ga even khwat ye ge kwa awujela na computer hingola kwa kuba akhoke computer ngola kwa nqa computer choke wola khi tsinga tsitsika nkantini nqonga khu da mukuku aga aratin ngota tsanga aga ke a problema kaga mu kugiga oka aga akuwana break kwa aga agi asam wachige ha kama kwe u shiu agita sun u chikatini gya uhe abiskirim u aga unga aga akuwana res ki aga agi asam chimba ehe kama ngule magi kwa akwi kama kwe aga aga chu biskirim uwa direct kam ana tini wachige ha tuisa kama kwe u a o okuwa chimbe kaliku magi kwa ama kakaliko gikuwa maa agdang achu biskirim uwa teni unkama kusio. Di chimba ay ama wachi tukwe gikuwa a dumgu aggaw kama kwe nwa. Agdang agachu kukuba jili teni tukwe unkama kusio. Agdang achu biskirim uwa kama kame ngule makwa kama kwa kwi kama kwe di kaliko makwa ama kama kwe. Even kwa njimhega ang ga aggaw jila vye kulu. Tena atuisa aga amuku giga kwe biskirim uwa. Chimbwa ehe kama awachitwa ehe kwa nwa uvu okuwa nhe chisinga chitika hangang. O gomu ekwa adumgu kwa tumgu deng. He aga aga kukuba jila si agi kwa awujila. Tena watiki gi a biskirim u aga am. Mtini kita saateke dat aga kumu biskirim uwa. Tene gita uwa angung aga kwe mungu jawa gana. Tina kini agung aga jawa wala mgita nghi. Mgum tuwa ka uwezila na wachi krisi. Agaw a uwezila muku gika akong huya kasing krisi kwe ngasi. Anga kima e gike kwa ulufu akte jili akang tagitiki. Goo dama ki hiyaka. Che ngasi atine luta ngoo chingui aga angua atine anguni. Angunin wa aga aking akima giki gya agdaw ta yatini kita agawa agdaw. Kama agdaw ta gawa agdaa bakteria lang. Tini tre yan tini ata aga aking tuli ta tini angun kaya agdaam. Tam gita sa ati cha wa hihienis. Tini ang kama kusyo ke achi musin lagi chwa ngun. Chiki tini ngun awa muku giga ku uka kung at atuga wana ga hula ufu ga kain ga kain wa katisa wati kwa e hikuwa wuzila gwa wa gwa wa tina akamu kwa wa riksi ya aka wa aga ake problema ga kila skwa chwa kater x kaitini angwa angwa muku giga ka aga ake ga hula chimba ya aka ngu akamu wa ga aga kau ka akote ni tone ni ang mugu giga wana gangula ta duha agita wana gangula kaya aga ako akotutu kwa kwa akwa kwa kwa kwa siya ka dhwo. Tati siya chichi kan wa gwa a twa go chu kama kwe. Tini kan kwa techi rikse kwa kono kumu kuge kwa kwa dhang hula. Taka wachige wachi jela sin agdang agang kumge ka tutu ka kwe kulu uwa. Twa go kama kwa siyo. Kasi ki kwa ngang. Fira al fiti kan ngawa dewe gani kuna. Dewe ay gaa. Chimbe dawa ma tena dawa jima. Chimba nkwa tisin 6 mandi ngungu tu 12 mandi tanga kau. Dawa gaa impandi nga wege ku tu chika e. Iven kwa we jimhe. Inkwa nga giga simuka. Si kutuchi u dawa nga gaa sing dawa matutu ta nga kwa. Di dawa ma isimuka nga wangkwa mga gita simuka nga wangkwa gaa o isimuka ta gaa tuwa pangga. Muku giga sing dawa nga gaa ma gita tutu ta a kwa ma. Ate gitsi ka kengwang na ukwa ka kawa gwana wang kwa diharta kungu tu u tuin fiharta kaka ngui. Ya da atrapin nga wachi gigi ka ku uka tu chika kai. Ngeng sing da wag gama tini kaka. Ang awa kaka. Mgira sa si gitsi wang gai even kawe kong ngay kong ufu kucha. Agi gigi ku uha aga aki tu chi muku gika sing aga aka shon titi matine waka kaka. Wanji kisi gigi kwa kunisake nga riksi muku giga tichi ye nga wakung muku giga ku kaam. Iwa skiliki ya probleme ka uka mkungu ngani kuna. Ta muku giga tutu kwa kung monitor ua khasonte ti ka giga tutu kwa kung kulu ua khasonte ti ka chisi nga chisi ka agi anghe. Chika kung vindika ukuwa da akhi. Wati gito da kwe kung kama kusio. Tegini si nga ngea ka ki ki aga agita kwa ito tutu. Akwa akwa aga tututu itu stan tututu jela o ikhason titi kwa aga tututu giga jela waka fiti kan nga wa kweke wik aga aga akwa kaka nwa kama kweka ni aga ngalmanga geta o ta akwa si kwa aga ngabi u ngalmanga o ta akwa si kwa aga duwo akwa ata kwa ke kama mkwa gya ngule nga aga ngule kwa aga kwa aga kwa aga kao ofa akwa aga akwa saka cha ofa aga akiwika tetana ofu ngalima nga giga wana kwa aga wang ang aga gagi ge ofu aga ang kwa cha chisinga chichika hanka kwa kate giga wa varski wang tekin singa giga kake aga ila aga totutu giga khasond o chisinga chichika kwa ana tuwa kwa nga aga togwa tuge aga utha ana kuna ufuka maluzu gani oho kwa itam kwa aga tuta kwa kwi kama kwe kagita kati kiki angkumata nga a problema. Tapri nga ba, chimu sila ang batu. Chima atu isa muku kika uu ka sung u a aga a problema. Ngo nga muku kika kwechu sing hi uwa ka batu ka ki kwasa ki cho. Chisi ka chisi sigi kwa chunga red flex. Wa ta kama kwa kake a andak van. Hema nga kafitika nga ba, kafitika si hindoa. Kwika fitika nga wa a muku nga nga waka ugega ka daan kula ka atra giga muku sikal nga wa aga a. Chimba nghe ka kwa kwa chusu muku chi giga oka kwa a tatutu giga kukwa a kwa sa ka dhwo. Halima ngu ageta kwa ada kwa chinyui ka kawachi giga kwa aga a kotang. A kwa ada kwa chinyui gita kwa a kwa sika ng. Kwa nga nga nga aga ako lagi ta kwa tui. Cha ang huang huang. Ta u aga aki. Da ang kula ga aga hi ufung huang waka ung ui aga. Duga ni kuna kwa kakwa a ergir kama kwe. Kwa vera aldu ke ufu kwarto a e kwa kwa hea jo dongir aga gi aga wakula. Kwarto la a tuwa kwa kasa a. Tinyui. Ka nga kam kwe ka age nga o. Ka lagi ta tuto ta. Akwa ta a asin u chin aga fekhir hun. Asi chit kwa asin kala msowo. E aga kala msowo ga chit kwa ngun u. Chit kwa wilka u chit kwa ngun u ga chit kwa ga kaka kwa sa waka dho. Tama ji du gani kuna akto tutu giga kwa. Du gani heke gwarto a gigi gawa kwa sa. Dongir akto tutu giga kwa kwa. Kakita kwa tekeke chika kwa ngun nabi u kwa akwa si. Taku ehe kakwa kaka u aga aga ake problema. Nwa ku e kanda wola na wola aga aku wika ku kanda wola na wola aga aku wika kai aga nga cham aga kibi ka nga ka ni yiga nga si hui dregi kwi kwi ya agi ka wana wen lima nga aga ko ta mi si kao te aga kibi ka nga ta ang ni di kwa sa o nga mga aga agi ka kai ka nuida ka aku chai ki ngam ka ka uyi ka ka nga ufa uyi ka ka chu ka sa atike ya kai ukuwa kala gita kwa tiki kawa chimpo ehe ga a problema kwa chia a kisiri kwa chwa kake ga a kaw a ka sindrom ka chusin he usia nga chichika hanka un waka ngungu wa kamuku gika ku khali waka ke kama dogo sun wanam kita ngiga siki kwa ngke ka a kung kwa kama kaka kaw o ga aga kaw riksi kisi ge ingo unga wa amuku gika ka ga problema sanga un taka wachi ke wachi jala sun ke muku ge ga oka wala na wala ka chi de ku nga ba kliniki kwe si ge sun nga ba a ga a ka ga ha sun titi ka a ku ha ga ke ga tuchi ka sun chi wisi sima tena ka ka ka timba ka ge a ukama a ga ga ni kuna wa ka kokoma si kam ko ge nga sa wala si nchi musi Magira tam khin khwara ang ngawam ko program ki dang magira sa fitam ta dura chi gira sa ko program akalu tom ki wala msinga ngke ya chwang
1: eska

agiasinki chinkawangung, even away, amagi gang, magich ukung, gang magavan, and nagaman mangi for fal, that gaguga tatagataga, chakung, aga. The sweet tally, a jay, huga, huga, catching the okunga, sweet tally, dogs and agit the singi, gulaga city the gita kagging, gaitinica, tinuka kaka, hunka agi the wuzila hunka, biskirim aga. Wa kakukumasi kamtini ang kumas awula si ng chimusi ng mga gumik ang ko program ki gang gita sa fita da dura chik dira sa ako program tini akalutuang ki mula msunga ng ki yachwang.

Ya masa moso nga nge peni peni agi nga mkimuli. Wala komteke yalfo itonga 56 minute agi gongi Radio XK FM. Komite shubangi minute akwa mehim uti gik chukama wala nga chigi wa 12 irin ewi. Kawala chigi gi angam awa 12 Ule lagi ta kom ki chimbu ilam chik gigi ta kama mko program yang kia kawisi. Ule wa toal firi kama kagi ta nkwa da gira ka mgisim ki chimbu I chik gigi asika mga ki toal firi ule ng program tina akala utuam ki wala sila ya gya kom ki vadisan mudviet na program. Chimbu sila mko giga kwa kalit gawa mko magi kong ki Radio XKFM mchik gige da asaka ki wala msingha nki ya chwang ta ya chimisi mgita kwa gmin angwa mprogram ki gang gita sa fita ta wala chik ga kam mchik gire sa kwe program ngin mwa chik gige he a kala utuwa mhung

0: Yamasa musunga nghe revolution agin amke mboli ng. Wala komtege wala gikam mge amko kwasi program. Nagya komke vadisan mudviet a program. Programi ng gita ukamati bunga chisa tungking hai. Tatang amha gyasam chak programi gichang. Agita awa kawasi sike he a ukamang ngani kuna tim tisa muku ge kaku o uwa kana tam na tam nga kwa ge kachwa ng ngasang ni un ke agita kwa ngung kaka ang ngung mgita si tige ke kang ngau sike he a ukama ngung chung kaka nga gani kuna gita uwa kamaluluma ka agia uwa kana tam na tam ge kwa ge kachwa ng kang duma na duma uga ge ati ching ngau Cik ulam hisung kat cik yang nak kuah, cik angung kata kuah angung, cik mawa angung. Kami kagita wa ufineng kom hingga angung gian weda ham, kagita wa kami sisi kagian u angung o kangke angung ha angung. Kebagai sa, dari ke kag u angung ke gitu kau kama kusu, afi tiga ngawa, sungke u angung cik ngawa ke. Ongu kanu kugi kugia kungungum kita ngeri kugi tetoda kui kama kusio kangum kita sendiri kecici agi ku akhi he uka kama hospitali tata gu si gu kua kungungum van si gu sing ta angungum tetoda suaka gu kula angungum kang si gu kua kungungum ke gu ke pering ngawa kaginta angungum ke kung takang fitikang ngawa akam ke gu agang kuncang Kama kam kwen dang di kama wa gu. O hong taanke ku gya gu to mung wa agam. Kwa kwa nga kwa nga ka tsa ga o. Tamazi gu hong tsa. Thao kwe ng kama kwa seo ke. A kwa ke ka tsa ng. Van tam na tam kwa wujela ti kisi nga ka tsa. A wujela mugu ki ka tsa ng kofi. Mwa kwa tsa ng tie. Sumu ka gigin ha chang, di ka maku dringi ha khasi wa tuiza hong, agita kwa chang u, chi krisa agita chang u, tamazi gu, wa chiki gito la gwe, kama kwe usio. Even kawe ke na ama gya mtong a m, kama nga agita ke mchi tang, ka nuida ka chang kama gigu. Kawe ka agi gike mchi hui, ka nuida ka agi chang, nga waka gigu. Even kwa chake mme tama ngay chiki gya, atungke aku chang gu, mchi nga. Van gu gita tuta kwe ng kama kusio. Iwen kawe kukuma ng kama mita kama gu. Chi wasese ka hankang. Amuku giga uka. Sung uka tima kwe ng kama kusio ke. Angung gani kuna. Gensung kawisese ka agi ang uwa angung. Mka e he ang uwa angung. Kang gito da balin loga gigo ng kama kusio. Jika aku kama angung angung kena fisik aktivitator, tene tahu gue jalan kama kau ngawa aha son tetim, a energy level, hem tene kita saga tene uski gigu aku sa homo ku giga kue, tiplela o stressi. Kau kata uski he, amat itu kua he, kam deng deng agi gua kua ma gua nga, koko mangung agi caca cawa gua ngawi gua mang aga cuang ati uki gamawa, ugu. Angung kita kwa nuida ka sa fisis activitating kya lang agagi kita kwa mangho kam nga waka ki akasun titi van nage kugi kwa kwa makwama muku kika kamachu kika ma wigani kwa au kwa alimbuka he kwa gachu angunga waka nga angawa achuwasun taka nuida ka angunga kapani nga wakagi ka O poli u. Fisisa aktivite tala. Kigya angung ke duwar dir. Didak. Tsuka agi kagya. San kapirin nga wakagi gigya. Alamang nga agi ma mas ato na makagad. Kole mga nga kigu tak a arres. O pumatu agi kakagi tritu. Kato. Ufi nga nga la angung ke anwida ka. Gita tuta kwe ng kama kusio ke aha son titi gani kuna ka ng kata a energi. Ng achichi ngawa ke a nyingi tini ng kama kusio. Ngawa gu aga ng huncha ka ng van gu aga ng huncha akake wola ewa kalam aya wola kwe he akto trege ha asin hong tamazi atene dre khabe amang hong vidyo kong nong tene kan hong hong hong even kha vidyo ang nga sisinda yang hikamaga ka ang nong ki san khanuk res ang nong tene gita akalatu van gabi sisi gita ukhama a khason titi ganikuna mukugi ka sang u mtsi wa sisi ma tuisa mukugi ka o ka wong kaka wa ang nong agita wa manila ye ehe ang a kulu ukwa angong agang kung mudzawa tini gita trogwe ngkama kusyo mgita si tiki nghe ngka nghe chimbu si nghe nghe hanga chichika hanga mtota kwa ak nghe kama agde ngu taka gwa kuya ki ngasi madumta kata angulu tota kakara kama kaya kake kukuma tam ngke frao nga wake ak nga wake dawa angong ganikuna angong agang kung mudzawa tota kwa ngkama kusyo Nega titigang, jelly tamakuin, mawa, go, unquia, gang, dang, duma, aila, tangvan, go, quigga, latin, agaba, o, angum, dang, mwa, angum, o, ta, you latin, get a total, ta, how? A titinga, dewe, dawa moku, giga, sinke, timusi, kadawa, nuntuang, oka, dawa, go, akantiga, ang, hinta, makogula, akataba, wada wang ngung ke gu tuli ka ng kanti ni kaldu na kagita ang ngung kaya dawa ofu at kaka kagita kom tigi ngung agang ngung ngung jawa simusi ng even kabi ngik a even kabi ka gita tuto ko ng kamo ko siyovan kabi sisi gita u kama a khason titi sisi gikwa chunga hihienis gita tuto ko ng kamo ko siyo tam ong kusung ke kanda wala na wala o na tam na tam mtima mnung gita akalatu mtima panin nga mgeen oha mnung kanga na tam na tam nga tuwa ga chwa ng muku giga kwe mung kakaa mnung gani kuna wa kakukumasi kam ko masa wala si ng chimusi mgira gano ang nga program ki gano gita asa fita tadura ti gira sa akwe program a kalutom ke wala msing hanke ya chwang
1: FK

chiwa si sama gi ko uang ng katimang ka ng ufi ng ufu fisi si activity gi ka gyang ng sur huang ng gi ko wana kanu kusay ki du gi ka gising ka atin gi ao he ang kata ang ng akakasun titi ngan ko wa wala ehe ako aspandir ng watalisi si sokong kwa ng hatu tiga tita kwa ke ang ni ha vindika utke kwa tete kato ofu kakwim ang hita ang hong hantir o kwa stresim si si kang kang agita kwa sa kamako u nawa a kiti ba tungke ang kaka u ang ng hige a hilang ng agakasyon titi van kawi si si tinigita u kama kina krisang kita gigwe gi wang nulin ng he ka riksi gising kita ku a uwa ukama chi ha kwa ayu ya kwa kwa ga chang na ku ga ko ngwa utu ka tu sing u riksi sa ng a hu sing ni u riksi sa ng ka ngwa utu manila ya e he ang kwa kwa mo kwa ngwa ka a vindika u o tiple u riksi ng ka no si kita ukama chi a fiti ka ngwa kwa mo sing ha u kwa chi ma ga gi cha khali a ngong gani khona a chi ching ngwa ki a ngeng gani khona wa kakokomasi kamtin asa ulasi ng chimbui ng girang horag ang ko program gigang mga gira sa fita tadura chit gira sa ko program akalutom ki walang musa ng ki yachang

Chamecica, do you take it? I'm a horn, the quid and borisi conga cham, as you borry a triago, the Monica and Sunga. Dear aparte sitting oa, Jordan Hill Lowesi, a and see a quina angra tinte sica. Mwa a manda ko sit Africa ki ti partezi khazi anigi mwa kare ko munga zarot a hendo ta khasi e nyama ko kloma kare ko tam rekhire nga tresi ka nasna le yini tita kite ko iki khasi e manda sina ko ha kui kha partei ve tamano ti ya partezi zarot kare ko mwa ya ko angkara ti partezi ki tresi ka manda ko ti kwena na parte ya te ka ko khwena senten ki are gauteng ki ANC khwena khome ga se 2024 ge ku test na ki 40.2% se ka khurusen kere him hille was an ka de kwan ANC parte he mo go khana ani sika do ka ta e ka in jaro ai kara ko manda ko kunkara hin kwana ji tse sika tsinza sina khoting ta South Africa si regering na gana anike gana musi waka em do ka tewe amu ka kwara ko South Africa ki ya hin kwe a dwe dwe a hin vnge di tam kwa ziki tes na tin den staha nge ziki o di bori swiri sina te kim. Minister Justice anike te ma ko mama loko kubai a gara di fefen der ta ha kurik aku ku a madaha nge sika nyanga ta kite nga we amdi zao o ki tau kumitin tam. Porisana khana aniki te am ku he tsu kara tha sen vere kha si oroti ngi ku ji tesena khotan ngi khwe o khata qoyo si ku voitim wa ka ji suri sena de gana musika na tsai ku a tema kona ki tse si ka hisena ko ha mporunga ji ki ku ji a te ji ina ke mu ka ndo a khozi tsem khoreta ta khono bori ji ama ko tha sen ditta Veska pusi di ministere mobiliteti ane tema to Isaac Sileku ankaratan kwama tamsika onheleke yin takkiti tausi kom gitesina taki ndo ta kwena o anizi iya taritam. Sestin di kwe onheleke tesina tinki oti a o tsa ki dri di kwa a suri sina tim. Tam di kwe tumwa tiyan khanae kyan kaitin spatra katsu kwa asia ku wota. Besides, I very kumati tamski onanati achen seven daga saisi quina, kapstatiki arako uskapuka daranati na gim. Dowsi tuaka hasi yamsena hota han ho to kuruati quina oakaite, ina dao asiki yin kiha tamski ina de desinago, dawa akawa eako manda te quina deta, koma aku aniziki swirino, zaozi na inange, ekakwana zitama, subusubu sinagota. De Borisi Kheri Oem. Rasland si kren amkwe Ukraine mu siki tu kam zika desina taki o ta kwena di ko a 17 ki siya kwa dam. Nien ta kasay si kwena khana hen tumwa dim Ukraine mu si tun a ania ki ame faraya ka kumwa klo kwena firen 7 ta kasay si tun a ka fray zika siya ko kaw ane jia takuru dim. Ami anyaki manda kona anga te tung anga fraizi kawzi khazi e drien der taka doro pazi ki kere tin ng doro pazi kwen an oroko tin ka oji kim. Reslandi si kre amkwe tawni sa tesi na tin Ukraine si doro pa e Kiev ta kri tesi kim. Kwena kiri e te tan kaw kata tin amkwe na khana he kyaro kara huita. Tua ka ji na kaya tin kwena ina gyao ko mu guzi kwara tin ki kwe kona wosina gurita. Burgermeester Kiev ta kite nga osi dea Vitali Klitschko a ka te ngay tam he nge ku bori ji khana kha ka te an o tin kwena kwirik am kwena ki nukuna wo sen vere ti na kaw ni sa gan kai anak unya kha si ko woy gota. En te tuwe ri kweda mbori si kheri we tam he deki si ako fir iri ya ui tam ziki kama te kwa te ku bori ji a te si ako komango ekska FM ki.

0: ka FM 107 o heta khono nyege FM mate a Big Zulu tieta tsiya mate ntshana tsan o nyo kare tsonisa ke dona re daga tsiya di tsika o anete somate mqabancamo ka tamate xamate yamka navye ke yili me xangwate ninqwa gate mo mandela ngwe diki xangwate ke xamjika te mo ncimta kho mate mtaquma ncicweni tsan o nyo kare tse utsweni akona jika te twa kwe taumu ako te utlai kujikita maqun jika nata ncicweni ya matareta nata ya khiri natareta hamte ta xamjika afefen nyegenta ga kuretseng te utwene ga mahinya tareta ga mkwetso ane tsintsa tamate classenta go ntwe ane soka ti garaka go hangye o khete o ane soka hiti yo te tsa ncimta kho mkwenyo kweta o teta tsamtsika nta e kara kwenya tareta ne tsanya mkara mu ga mkwenso o kana tsa classina go go tsiduku toku a tsa classina go go tsincamku a ga go no tsa classina go go dikunku sen a tsantweni go tsitswe ncimta kho mkwenji ke temwa de ncimta kho mkwenjo ka tsamwa de tsamtsika tsa tsam ga go no ncimta kho matemu corona tabe tsa gware tsa ngure tsa makaqwa kho reta ncimta kho mancama gawa ta ncimta kho miata ka ngori to way ya etu nako ke ha mcu ihamke hamcawe kharata kana incamkwe hamoka dini incamkwe atike huwata ncimta kho mana ncinceje ka temu amhuwata go tsitekqe ene a go tsikobu ncamkwe ke tsa ha qo gono ncamkwe qa o site kunku sene kwente dukuto kunkhwena ate ncamcunkhwena na ajite classina ta go tsitemta qo ncimma dibata qite mkine ti duate te tseone sa qunceje tshuwe nceta kwen no tshusi te kungtswa go ke te tseone sa te kwe ta o classina kwe ti u ani soka ti yaba na tate twa kwe ta kwen sa tsamje ke kae kuta nge ukhwena anetsi o ka nge ukhwena te munu swire se kwe ta o khain kara gwa tim ne swire tswa kwe ta o te mu yili mwa ga nya msena kwen ne anya msena te tsamje ka drika kwartala ta miya te ne drika kwartala ti do te ancone sa qom kwartala tsa mu ku ka no kwa ne september mangla i qobe kwa ne september mki examen ge ku examen tswe september mki ngwe nge acha yuli mamuni yuli mcamka vyekeke sure khoresh na kwa nge courage kiti duet en achinja sena even ata ha ha ta khono september mke examen cha mun o geste se tswe ngwe mo tswiga yo gama o geste sim kitso e heti ga 9 august sin ati abe nge kuriswa eno mapon e siki che gurere shonda e siki che gurente ana kwa shonda e siki che no manda shoka tshwenko ga a tsho e teng lebe ta dine sang e ji ti ga ne tswa ga ta mi a tsa tsam ka kwarta le angie kwa no tswa ga tsamtse e ya go akureta mo kurena go sane te mo kuriso ani shoka ta matesi ya tene ata e ga a kwana dzi ti do ti e ji ya di kwa ga shure tswanati a ba shikagwe kwana te kunwa ti examen tsam jikine temu wati examen tsam nonde uqam tsi akwe awo qoreta kana examen so banga siki tsa nwe ne tsa qama a go jentsa ana kwa ina aqam tsi tsa tsa khata di tsuna ke kana te uqam jiki mitrina te tsan tsone sa qhom ka tena kana examen jiki nuta hino hana te swere mata e tswa eto we to are examen nwe e gono te uqam jika timiya go ve anja te yo jika ga go jegwene ka o soka ke o taita tsa tswa ta ke ga tene tsuqam jika tsu go jiti e kom go mtsagu ya go tsita ma sing sena gono tsa adom je kom ne adom je ti duwa te tsan kharota te shure kunwa ta tsamtsi kana ti gatsi enke o khena cha o qwe nne je te classina ta go tsin hiti yo a go je toki hi sen bere ga to classina go tao ana go tanga o khwete o mqwe ma ti duwa te tsan tsone sa khom kara jaro te rado so ani soka ne te kunwa kunwa ta ma go wa go be antsa te sang e agweta yuli ya go tana antsa te khom kara jaro te ta te tsa ama khoma jarota ya gate go ite yile matwen ka yile mteki khamkate go tsi ate ke abata ne tenge o khete o ane shoka ti ya bana ta hete o kwa go tsi ate tshonya go na go ita o hinti o te jarate jaro a na go ita o te muke itse o ka khamate etse am kwa na ncice he timi ya go no te platform 10 ki kwen he tsan o hi o kara a aro nde u kana ada timi ya de kwa na te muno te u ta kwa na nwe tswara gwa nwe e ka mjiki te muno tswa tswi tsa darana go ita o sia ta tsamjika tsa sinqwa tsa sia te tsamjwe tsa sinqwa ta kwa na maka u ta kwa na hambe ta kwa na hambe re gwa ite ta kwa te gate a kwa na jika te a khomuka go go jaro qae ti dote tsantse o ne sa shubube amano yo ga hambe o jarok are te tseka go ya ka go kone a te jarok a ya teng te tseka go se ka go kone a jike teng nwa go ta mo te u kwenje ke te koma kae te jarok a e te te ka nga no te ke tsantse o ne sa tshuwa go kone te motso ya hati hi sa kya no tiki kom tsuya a tsuma hi sa kya no tsum ki kom tamano tsamik e hekiti ya go go ka hekiti ya go gweka to akuthiya na guya te tsamjika swata a go gwene tsha a sende u kone ke ya te jaro kae nya magwae yana gwa hiye a kona jika hiti yo te ukwa ku jite tshogo na go tao te muna ta te jaro kare go tao te go retana ne timia kwa ga timia go u te o se u se ke tim platform 10 so e kona te nqeta ya tshiya go nqene ta khona 30 ta ya gwana mogangxa ta ke ga ha to ke go jite ngwa gwa te na temo te ke wo kri go khwanya de tema antsetsi ya ne te tsantsone sa e reta te arati me ka ri kona te te guya to a e gwana mkha te kokati khwanyi he te qamaqwe na temo antsetsi ya gono tsa tsuno eno a ti ta kho ti nxa ye go ti gwana mkha wo kri nxa ka ha ha kunye ya kwe tik am kha se ti ka da ti tsamsiki ya gwata no ti atsamjika kunye kungxwa da ditsame ya gwa tantsa si ete tsame ntunki ya gwa akona jika temu te jarate ta khona nde jaro xae te cece te xashin ta khona uka tsemkunye ekamshiki ti khas ukavem tia ho ji ekamshiki tsa guya te je tsa jao ka kwana nceta si khas uka guya gwetsa ave a go etse mo gore re a go he wo kri a go re ta kona ete mo a khasho ka kwe tsa ntwe ntsa isi ya go ta o tsanke bin ke bin he go se tsa isi ya ke twe na ke he go se di e ande go i go be kwa e go ta mo u ntsa se mo no tse mo go be a mana he u ha a da tenke o khwiti mi ya kwe he u ha se etsa go ya ta na ncetsa e ka msiki go ya go etsa domi sa isi ya go ntswa go etsa o domi se gere no tsa kya go go tsa o tswana ke tsa o ngori na ke go kya o kara go go kwa go kwana jika tsem kunye ding e ka msiki ta mo tsa u bori siti ya bana tete e se ka nka ku ta te u jaro ka e tsi hiti o te jaro ka e na ku ta o te mu te jaro ka e te ve anje sine te u kwana jika ra bana te kya te go te u ana ka e jiki ncene ku nkhwena te e se ka tak amatena tekya tve ana anza nte wo ta go jigadzi a wosa swire khureka gwa go nta ga kwe o jaro ga te kuri ata ana te ama ne ana swire khureka no tswana kuno ka sen tswana ku ke isinza temo tikle u ka go no te u tswana u ka e se yo go ita o tse wo kreta go ete tsika swo krena ti Pretoria ka norka buke tshutshu wa kweta o Pretoria ka five ka tshusi ke siqweta ntwe di ke platform 10 ke tshubu a di platform 10 ke talent a di akwana jika te utswana ngie sen go a khamkati u ntwen go a te u hiya masa ne hiti o teng o ka tinc ntswana o kwetse a te swu karamane te kherukheru ne nc ntswana go checka go tse a te u e ka mjiki cwibe te u ntjiki cwibe taba ne te u he tema na go ita o tsunkhwena taba muwa a wo ba platform 10 ka tso khwete ga ta kwana di dowa te we ka e shiki tswano Gauteng takite provinces ke na ana gwa teng khonkwesa takite swire heteng ga tsuna se go ta o kuwa gwa te jeu jeu te khamate te tamahaga a dause ke te go wa masena te veta te utswana se go ta o ncate na adom se ka gati khagwe ga tswana a ena de gana tsetsete no tsantseone sa checka ti duete ena twen karasi go ta o hiati akona tsika hitio ena ke ngabe ngata mateti ena kyara ti qhusi ke ena siati vere ena go go ta ata ga kheru kheru ke e tsamjika temu twen go a o ka nyama go ta o tlo botlo kona e tsutsetsa sinwa go ta o sweka go go tsinya mka wo kriki te se garo hi five ka qhusi ke tsamka khwesi ke te tshuo go ta o siata o ka kwe a nyama go twen go a na go twe he te go kebe go ta gono temu a gza so ka twen he siya go akwara jika ti duwa te khonkwesa ta qite swire he tsankye sen swire tsan twen swire hiti o te kya ntaro ba te utswana te am ntswana am na go ita o te kheru kheru no tswana qina ve ka ya ten khwena ta ba ana a ata ga ngo twen go je ka ya go ita o ko ena u yo jika ga ka e khwena no tswana no tsuna te tlo mo kona ta kuna yo jika ga e tla o sike tiu anisoka ti qeu qewa te aji xka fmk te kaya ko kwa da dienji. To ucheka we sendra, ti Reinhard Kulabeka punda, ne kwa haminite kwa zi ya kwa ha, Jacob Makai, kete kwa sa, amtame si kheri na kwa ti kusu na kwa tao ya ate no, te kaya ko jika te udoner da kwa kia inka agwe.
1: Hi, this is Mandisa. So I can't take your call, but please leave a message after the tone.

0: I hope I will be remembered as part of a remarkable team of men and women who have over three centuries fought against all forms of racial oppression.
1: Nguya ngumanamka e ngawa kesimuka yanke gulika tiulo hege ya wabaya e wamunyati wa Nelson Mandela ka e sunke vangasike mkwaka Mandela hokhale ya kula mutena namtika ya kesila kulingu ka nanteke ka ngaka mpulinga mwosu mwaka hanati twayi e mkao oti twayi e kula tike ikwa wana oia wahutu tika la wakange e mwke longesa mubaya Mandela kanenika ngwa Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana ege tika e ya ke utabunga ye gya ngole mung tike ya sila puli mga katani koyo ya kakani hengao ke spiritu ya e ya wa damuhan ngantake tatama diba jutao a tajua ta ke pandu kakla ke tike e heke tipangi ngauka ke panga kaju e nga kawa ng ake simoka ate kawa auke nga drongo ke kati heke ka e atene tiko ke kula yule akhtin to nga tamna ya puli mga muku keke ya wa tamna la tam wisi se muku uhama Madela kam tike e he kwe madela ke ngkwaka ngawa ya ke ngawa ke simuka atika ke akoma hege ke atike ga hege ke atike kula ya ke ngawi tikwa tri tikwa ke South Africa hege ngole ni wishes ya ke ngchwa
2: long live
1: the spirit of Madiba
3: Jakte kete exka FM ki domma kwa de makwena uma platform den ki 107
2: o da kon 9 FM

0: متولي تجي يا ولي انكي فيريري اسكا اف ام تولي ما جيا قمبوين جوا اسكا اف ام اي ويتان جيا تانك تميكا كين هم يا من قريبرتين مويون قالا قو قطا يان جيا وا اي ان سي اي وا فيكي لين بلولان قالا من نكا ان اتيك دي جي تاني كنا قوان كان هيجيا وا كنتا كوي كان هيجيا كمسو غا اتيك كوين دي جي تشوك قمان غولو دولي جيان كتيك دي ينغولي غان اغا تشانو كي افريكا يونيت اي غاني كنان يي اتيك دي جيا كنتا كوي كي هنغولا كان هيتيك دي جي كي كونيشان Balula akangui aga chonu gandige ngo kuya ntuli ais aga gani kuna ke Johannes Berg. Ya kangui aga chonu gia ua kinta kwe kang hitik de gia ua Afrika a chuk kam kam gwe se u ka kula chik de gia ng ya chonu ka ng hei gia tunu kanga kama kwen. Balula tene gia te kam se ua ekonomi aga gani kuna ke ngole kang aga chonu kang he ti ngka he gya wa ngai ka gani kuna ka ge thwa khali thama ko u ngau ge ngol ngung ka ngun chin ji wa ka he gya wa climate fer anerang ke south africa yang a chon yi gya kham sen ta ke 4 million ai chi thwa yi ng he chi de ge ki smoka ngol ka ka gani kuna ngui ka chon ka he gya sing wa clinic yi ngwa ke skola hm ke chi de ke vikoma ka ge hm kang hin khalman ng ti tenig de gen hung ung gani khunan balula na kin kui kang ge ge khali uwa kin ta kang sorry kin ta khui ka he gen ung africa ay chon mugu gen kham kham go sin u yi age wana u ka kulasi kang he gen watu gani khuna kwa KwaZulu Natal ay ngol ng tumina ka hung khalman ng kang agiya kham kham go so province ng ay tia tia mugu ge thon ng kha khama ko wan koman gani kuna kang he singya sing wa chi khengi kula khano hung de ge chu kaman ngol dol ge ngak gan gani kuna premier ya hi gya wa tami ntuli ten ge ta ya ku ya gani kuna ko anta ke kham sing ge den star ta kham ka hi tu tu chi de ge thoi ngol khama ko yan ngol ngak gani kuna ya chi de ge ta ku ya department ni gya wan vi koman ka kam kam ko sin u ngwa ke arbit ke tik de ke penalen sakan ek gani kuna ngwa ke vetan ai tumina ka hu UVCC ak de ge ke kan ka khwen tulin ai kan ko yin aga chon ka tin ge ke ku ya yin ki ge ka hana vi koman ai gani kuna sin ge kam sin u ti kan aga gani kuna ge tik khoing de ge ke kam ngol dol ge aga gani kuna ke tik de ge bunga ang khale man ngan kan ngosi kang hei gya ngwa kama go sing wa chigang aga chon gya wa ti kang hin khalama ngun chig de gya ng ngole kang aga gani kuna gya wa chig chwa yin hi gya kama ngole ngui ka chig de ngole aga chon yi teni gya sing wa veta aga gani kuna gya chig chwa yin gya ting awa kama kwen di a ng aga kao yang chig de gya wa chujin hil luis kang hei a n c a gya kham sin u ndiwi kang aga gani kuna kang chik de gya uan ya gani kunan kang ngaw si kang hei gya uwa kham ka panga kaya yi gya uwa rikhi rang ki ngole ngung aga chon ngan san ton aya kuna yi aga gya ke kang tau kwe ngawa ke partay a liya di hangi hung ngawa ke yi ngki gya ka kham sin partay ka gya gya ng partay a yi gham INC gya ok uyan khaliman ngang kan tege hangula ka ang hea tuversen firin tunak aga ka ay agya singan khaliman ngang kan tege katik de gide ngaw kama kwen 4.2% den. El Lewis aya kong uyan aga ngaw si ke INC ay gani kuna ke vikoma aga ka ohun ka hea agya ke gudiwa kong uyan aga gani kuna ke gagda kan ken. Kamsang ge tsigan aga chon ngi tene gya kamsang u kong ta kwe ngaw ge kong kama kwen aga gani kunan ka he gya kale kama ko u ngol ngang ay tumina ka hong ge kam ka panga kain. Chang hum ay fasin. Rekhi rang ka hing halaman ngang hi agya o kuya gani kuna kong ke South Africa ay tamis panik ahi tig de gya ua protian. Kalman ngang tig de gya ua tia tuenda aya cricket Verald Becker yang higien ho kondisan kani kuna chik de gyawan fal aya kuna ke London ke kang hitik de gyar ko kangwa England ke gani kuna kwa dami Spanish kan si gyar Thompson te ke kang hitik de gyawa tuye sorry tiye 20 Verald Becker aga gan kang heyi atik de gyar unga kama ko ngwa gan ke ngol Spanish kan chik de gyar choke ko kangwa gyawa New Zealand ngwa ke Australia kang hitik de gyar choke tamaka chonwan so nda kan ai kam ngong kola si ka ang hitik de gya wa lo aya kani kunan hitik de gya ten gya la West Indian ke elan ya ang aya kunan kalak tam gong hitik de gya kam ka ngong ka hi wala hitik de gya wa half akha hitik de gya un ang ngawang ngong ki gangan wamtang hamgi ya firiri ifasi dagam tawla dibitik digya wa fa firiri kamta diragya samtang hamgi iska FM
1: Tama fir iri amago 5 minutes jinje kwa XK FM ki mbambara ha hoteke tenyo kaha ti marats berehobori eshwere maaterama. Secretaris-General ma ANC Juma Fikile Mbalula nga da sinungo doku a Afrika unji ngo hita ni tu unji ka te kunkwena kwa no tu unji ka tuwe tikwe e no akwe Afrika iniki ngo shiko kayo anamuteto shikatama. Balula bori gara kwenche lutulu heishi kiyo anasbera kikai kwa ta takutunga atashino ado kwe ahite no ngo muidi kwa no Afrika ki ngo bisimishe dihi a te ekoje aho no ahoji kwesen karaka hi no kwarasen a na ngwarata jao jitamaka no tom kaitama Balula mga ade kwa no ekonome di kwa ku angoji ki na tsun a na goro oji chinja senatek e kwa naka sit Afrika ki firmali yundi kwe anako di taa uji ka woro hi ama. Ama nga ata sinu, anu te uhun he e, kliniki ji, shure ji, nu tu jao ji, ngo wo di tama. Balula mga ati kwa nu, ngo Afrika uji udo kwe kawa kwe, ngo atu uji kwe kara kuka site hoi e, ngo uji kawa kwa kwa kwa kwa te kaya kwa ambronga e kwa radam. Kwa Zulu Natal he mandate nkhek amna nga ati sin khana ngo sesa kuji abismisi ji mukunda ajiki ti ji ki khom ka gwe ngo khana ngo te gyao kya sa ngin khwe na tang ka a o pe pata mo de tama khwe a jao ka kon amboro ka kai tang per miri ma tamin duli nga ata sin a khwe kung a kai te rumende na o i chao shi ngo densta khan e shi u tui tui ji ki ngo a ji khan ki khwen kha ta ti ji ki ma ama nga di sini departement de jao ani jamu wako he pana la sasa ke kwena ta hono muteto kuu gya mkwena ta ngo asesa kuji ahita gudama nduli nga ta sinu ngo ngin kwena ombe pakwe a jao ka atina ngo kuu ama tinimboro nga embunga kwen ngo kete ema ama kaya ta sinu ngo an kuu kwa kya makuji tegwe ngo ngin uusi u chaka muteto ji na jawa chaka muteto ji a o senatinamu Dia ak etokoma Jordan Hill Lewis a NCA na anga ta sinu ina urube sinu ina inke ha nwe manda tebe ta ko ina ado ku ji hi ji nurumende si jamana ai kwe ki ngo ai ina kwata ma parte kwe na no hana u kanga kwen senten ki tin ko ama tsai kwata ma a NCA na a khe kwe na ngitwe sin firen tunda ha si ukoro ku tsau kwe ki kurusha na ko fier ta ko 2% de ka si yahi no hillo wesh nga de kwan a nc na do shino ina umanda tsam henge khatitam ama nga ta shino a nc na ngi do ku si jamana qare manda kweki ngo a do ku hi kwa kha ngo khanse tu parti ja do ku giti ji she tae kwa khunu tae a guidam borishi u khirwem mwe manda ti nurmenda na sit africa kwen arata Protea gakwe cricket spanien e thukao shika semifinal si tie tuenda khamunji kare ko wokre du kopi oval ki London ki aji England ise wokre gwe ki ngo te ngoro itam. South Africa gakwe spani he ngye ti tam tie tuenda kha kopi sha ki final si yuka si yehi no New Zealand no Australia ta final ki ngaji si wokre tkano ngaji a wina kha him. Australia kuwa kwa tin sonda kwa si u final si ka lo chiki wokri kwe kwa ante aji ngo West Indies ilandi e tu semifinal ki wina na ti kim. Si u kriketi he half aha ui si ka nyam chena gwima. Fir iri bori si u kere wakaya ahe kawana kwa tu bori ete XK FM ki wogwe kama 5 iri e kama huyomu.

0: I hope they remember.
1: As part of a remarkable team of men and women who have over three centuries fought against all forms of racial oppression.
2: Nwea nma namka e nga wakesimuka yanke gulika chiyulo hege ya wabaya ewa munyati wa Nelson Mandela ka esunke vangasike mkwaka Mandela khokhale ya kula mutana namchika ya kesila kulingu ka nanteke ka ngaka mpulinga musimu ka hana chitwa ie mkao o chitwa ie kula chike ikwa wana oia wahutu chika la wakange e mkelongsa mbaya Mandela kanilika nma Kiwi Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana ege chika e ya ke otabunga ye gya ngole ng chike ya sila puli nga katani ko yoya kaitan henga ke spiritu ya e ya wa damuhan ngantake tatama diba jutao a ta jua ta ke pandu kakla ke chike e hege chipange ngauka ke panga kaju e nga tawa ng adesimoka ate kawa auke nga drongo ke kati hege ka e atene chiko ke kula yule akhtin ko nga kamna ya puli nga muku ngeke ya wa kamna la tamu isise muku uhama Madela kam tike e he koe madela ke ngkwaka ngawa ya kya ngawa ngi chimuka atika kya kama hege ka atike ga hege ka atike kula ya ke mnobi chikwa kri e chwa ke Sita Afrika hege ngole ni mwisisi ya ke ngkwachwa
3: Long live
2: The spirit of Madiba
4: Jack take the XR FM kiki
5: Dom ma kwa de ma kwena uma platform den
4: ki Onatensiva
5: Oe dafona njecha FM

0: I hope I will be remembered as part of a remarkable team of men and women who have over three centuries fought against all forms of racial oppression.
1: Mwea mmanamka enga wangesimuka ya ngegulika chiulo hege ya wabaya ewa mwenyati wa Nelson Mandela ka esunge vangasi kini mkwaka Mandela kawkhale ya kula mutena namchika ya kesila kulingu ka ngonteke ka ngaka mpulinga musimu ka hanati twa ie mkao oti twa ie kula chiki ikwa wana oia wahutu chika la wakange mkelongusa mubaya Mandela kanenika mwa Kiwi Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana ege chika e ya ke otabunga ye gya ngole ng chike ya sila puli mga katani ko yoya kakang henga oke spiritu ya e ya wa damuhan ngantake tatama diba jutao a da jua ta ke pandu kakla ke chike e hege chipange ngauka ke panga kaju e nga kawa ng ake simoka ate kawa auke nga drongo ke kati hege ka e atene chiku ke kula yule akhtin ko nga tamna ya puli mga muku keke ya wa tamna la tam wisi se muku uhama Madela kam tike e he koe madela gen kwaka ngawa ya kya ngawa ngi chimuka atika kya kama hege ka tike ga hege ka tike kula ya gen ngawi chikwa tri e chwa e Sita Afrika hege ngole ni mwisi ya gen kwa
2: Long live
1: the spirit of Madiba
3: Cha teke te exka FM ki Domma kwa te makwena uma platform den ki Onatensiwa Oda kona nyeha FM

Ok, mtawalejik de ya walen ke faifirge SK FM. Tawale magia mbugu ngea wa SK FM. Iwite ngea tangtem gage ngam ya min arivertin moyo. Sekretaris General yang higia wa ANC yang aywa fikile mbalulan. Atik de gie ke okuya Afrika aya kani kunan. Ke kengta kwe kang higia kamsu wa kama ngoling nui ke atik de ya ngoling nui aga gani kunan. Kang hi atik de gie kongwa tikang ke mesa ke Afrika. United ayi gani kunang yi agi khamsang u chigang aga chongon balula chigdegi ga kuya media ge Johannesburg ay kuna ke le tuli hais aya kunan ka hya ge ngo kuya ti kang aga gani kunan ama koi ka ya ge ngo ya te ge chigang chigdegi ra thwa khali khomi ku Africa aya chongon hung khula achigdegi ng Africa hung steni ge khamsang u vetang aga gani kunang ge chongon ka ngan balula gyanung ya de chikan chik gi ra thol khali kham ko economy ya gani kuna ki ngole hm ka ngawshi ke gyak thamsa wa ngai ngoge climate fer anarang ya gani kunan ya ang hising gi ya thamsa sit africa ya gani kuna ge chik khwa ai fir million yi ng he kama ngole dole gi hm chik gi ya wana de we ke ngole hm ka ga kunan chikang aga chon ka gi ge khali wa gya wa kliniki nga wa ki skola nga ge viko ma ging aga chon gani kunan kang he ti gi ge thon nga lo khama khuyan chik khoi gi khama ngol dole gi hm chik de gi ong sit african ai gani kuna gi ya tin chik dian viko ma hm aga gani kuna gi ti mbalula tene gi ya kui kang ya gi ya ti sa wa africa ai nga wa hm yu si sa gen kham kham kham go so kho sa ki chikang aga chon gani kunan INC ai wikoman akta kawancik di gya wah tina pule yang singgi ke ngung a wa manestering gya wa maska pelaka on vakalang ai gani kunan pule akeng kui akan ngawsi kang hiatini gya kom kom gusung halimang nga geti kang gya tuan nga kamo kwen yakeng kui akan chonung kang hi acik di gya kom sung wa tubresin diar diartin kang hiat gya wa manestering gya wan komunikasi ai gani kunan di gya ngung hawa wikomaka n parlamen ngang haleman ngang kang kang ta khoi chik de gira thoi ngalu khama khoi ka sigya kham sing wa department ke tender yang he se chik de gi chuki hanan ANC ang dala ka ofikilem balula tin chik de gira ngo ku ya gani khuna ko anta ke kang ta khoi kang aga chon ngi sigya kham sing ta ke vetang a gani khuna chik de gi de awaka en kang hi gya sing wan ule ya vi koma aga gani khunan di ai ngawa yang ngecik di gia wan golden hill louis kang he agia kamsu u inc ai vi koma ga chong kang he gia wa kin ka khuen kang he gia u ar khirang ai nasionala yen hiti ai gani khunan kang ngosi ke parte ai lie de hm ke chik de gi ang ki ge ka ga parte ai gham ke santon ai khuna yi ag de gi da ai khuda gia kin ka khuen mugu ge kamsu u vi koma ga chong wan INC gyang ya ta ki hangula kang khya tursin firin tunda ai kani khunan chik de gi da thoin ho khama khoi kang ke ki kwa fiar ta koma tue presente elwis ai kangui aga chonung kang ya tini gi ki khali wa chikang aga gani khuna ki ka ga gang khen INC mu ku gi hm thot kham kham go song kham ka pangak kai kang gi ngule ngung ki parte gi hm ai khali man yi agi hm nga vikoma ka Kolon kemina kong gya tisa wa sit Afrika ayi ngong kong hong yi ngi gye ka kwe ngong aga gani kuna ngi atik de gye kom kama kwe sung protia yi ngi gya wa kriketi ayi ngong kong ke dami aga gani kuna kalak du kong yi tik de gya un a ngong ngong kong gya wa tiye tuendak kriket veral biker ke gani kuna wang gya wan wal aya kunan ke London ka hig gya ko kang wa England ki ka hig gya cricketing aga gan last thing ka sig gya kham so adami ai Spanish ke ti 20 ki ya world beaker ai kani kuna yit gya gya chuken gya lan ka hig gya on ngol Spanish ka gya on New Zealand ki Australia ki kani kuna ko Australia khawit tamani sonda kha ai kam ka hig gya gya los ai kunan hig gya gya gya la gani kuna wang gya avis indian ki island ai spani ki ngang ga chang kalak tam gang ki dun ga gani kuna ka hi wala chik gya wa half a khan ngang chik gya dang ho condition ka hi gya wa dame ai spani cricket ti aga gani kuna
Wam cha ngam yi ng hiya fai firi ng ayi fasi da gam cha wala duwi tig du gya wa sezirik kham cha du da gya sam cha ngam yi ng hiya kwe damwi ke iska FM.

0: tsamme ex ka fm ke tle wa de fa ifiri he a mako sheba minute jinge kha ta no tsam kha yere kha te o jawe bori kuta ke tlo tswa te ke enja kunsha di mbambara kha wa te ke hem tsui kha ex ka fm e ke ke te myo ka ha to se twa sa cham bori ku ke revaten moyo no di marits berago
1: kim tsa wole tsigi ya woling ke fa ifiri SK FM tasio manita ngam de kan wala intam ta wala mtake chigam ta program yang higia wa brugu wa ki wale un tawle magia ambu ngia wa SK FM ayu tam ta gya sagi chik khocha sangia klik klik program ya sig man ngami ga min reverten moyo ke chig de ke marit sembere khon
0: ngi shi u bori ku jao shi ki thi ya bori ji ate koma gwe tamahanu ngi kwa ji te kwa te ki shuri ego ta Nihon de Gashi, de Quea, Densta Hat, she would do it, she old mutetu, papira, cocuna, humbe, quenui, gitin, ki, go horse and a tin, tea and boronga, jikun, what the jing, go cha, na o, mutetu, jinu, she ganga, quaji, tako de, di tau, tako, tum com di hodi, jahoka anan, hodi, com an. Di komagohas inumbunga na del porchua pagite ko na nuorka paging wa di moteto di kwa kunsaida ni tao ko iti moronga efiren tuenda hakurik akwe ang kuto kay kuto ana at ang di dam. Di siya ko komagoha bori swe sa nagwisino ko ni ang ujit are ko bora ang iya di kopi siuka bafana bafana ko si iya ko aratino at kuho ko ay siuka ya wati dam. Tsamma se se re se tsamno bori go gerena go yo te o khwedang bori ete se tsa he go tswakwe
1: Kim de gya sa tsigem tsa program yang he gya wa brugu a wa ke kalakam ke ngan tsig de gya ha o tswan la ko ai ne ga honor ti ke ngol ngan de sta ka kam ka he gya wa tu tu ka ngau ka he tsig de gya ngo ko ni sa mo ge ga tu tu ka tsig khoeng ge kula khano ka sisi ge tsuin hikin amakan dean gya wa vetan a chung awa khama khwe nga wa ke stola hm a ge ge ga chu kiwi ka chan ke tsig de ge veta yang he gya wa kolen aka wa chu awan nga wa ke nga hong kang ge kula ka khanu sing ge da tsuri wa na nga wa yin bunga ayin hale man ngi ng ge ge jal por suop aya kuna ke nor kapu yang aya chong a gya gole khama khwe kan Firentu nak aga kau cikgu ma yang sejuk gigi cukit tak kong kang hisgia ya teki lalanja ya cikgu gigi dan kuit agani kuno kuat. Jadi program yang fasin. Ayah kui kang kang hisgia ua bola ayah gani kunan kang he bafana bafana cikgu gigi cukit gayang aga gani kunan he dewi kicikgu ya ngolik ang aga gani kunan. Tegam cawala diwi cik digia wa sejirik kham cadira gya sang hami ng hiya kwe damwi ke SKFM.

seis ire ama kwa ha xka fm ke mbambara ga go in e ka keke tena xka fm e di maritzburg go bore shore matera secretaris general ma anc siuma fikele mbalula nga ta shinongo africa unji dokwi ehi ni africa inishi ki jao karako tino unji a unji wo temboronga enchu unji ka omuteto shitweko xana go engo geritama Balula bori gara kwenselo tulu heisi ki wana sibereke ki kaya kwa ta Nunga ta sina a doku hengo mwede kwa na Afrika nguji hinya te waha Doku iha sinu bismisi a nguji nita hate ko O kana naka hinya kao tako ngwarata jao ji na kwarasen a Afrika nguji kete kaitama Balula ekonomi kwa ku a nguji kiti a Tungu a tako nguro oji chinja sina timboronga ji go hitou ama disit africa si umboronga e firme lyun kwenta unka uroina nungushiki anako tinghwema minister mangata si nungo tsewu honji a kliniki ji shure ji na tu jao ji hurumende ngo kwen ahiyama da tinji ngo klama kutama balula ngata si nungo unushi doku ji kawa gwe ngo umboronga ji a honji ngo kwara kutama ANC na ngqiki ngaho kwe dina pule shiwe ngu minister asasa ani jao jie mo di kwe e ngare dam. Pule shi ngaho kwe an tom kuiji a tu ani kwen jake aho de kona ka ae etuwele sin derti nika minister akai ku ani ho jie mo ta yin kli shi ka ae ngwe tam ae choo yin parlamente shi u disipline komitie se sa ku wo yin sinu ae ngu shuri karaybe khae wishen siya kwa hi ngu bismisi kwe a go asi di departement de kontraka a bismis de kha ore am ANC secretaris general Mafikile Mbalula nga da sinu kweya a go ogero kara jerebe da di go handi mboronga a dorohina am Mbalula nga da sin pule a tsam shika hasi u jere kwe dorohi ta ko hasi kaya ha hasi di kaya a kwa na hitam Dear Ark Etakoma Jordan Hill Lewis, ANC na a karatasin ina urube ina inkehangwe mandate veta na ko doku jiti kwa han urumende si jamana kai ngome hitam shika ina kwa titam. Parte ikwena a senden ki kai kutwara tatka at ama kuyata no ANC na oche kuhe ngutu ukuro kusituwele sin firen tuenda ikite hiye tewese na ko 40.2% ka siyem. Lewis mga ta kwan ANC na ngo do sinu ina ngo tseshika kome wobe ina kei mandaye kwa mandaka kwe e tako ado kusi ngurumende sinu mga hika ngo ina ado kwikitin kwen se kaya kwa ko hana yo ka ado kwa te kwe e ina ngo keinja kuntwa tam Borisi Uwekheruem Mwe manda atina sit Afrika kwen ang arata ngo protea glakwe cricket spanye ina te ngorota semifinal si tie tuenda ha cricket unji kare kwa kire tu kopi anji oval ki London ki England ito kwa kire kwa tam si kama. Sit Afrika si u glakwe spanye nye ti tam tie tuenda ha kopi sa ki final a si orohi tamahanu wina hebe ngo New Zealand ni Australia tamaha anji a tamang ahore kima. Australia tuwa wati shonda hasi u final si logic wakiri gwe ngo aji kwa kara West Indies elandi e ngo a semifinal wakiri ki wina ati kim. Si u wakiri he half ahae ka nyam sena gwe ma. Seis iribori kwedam kwe si u kiri wakaya ahe habana hatu bori ekska FM gite kaya kutuwa gwe u kwamana tamme siebe iri e ama huyomu.

45 minutes ngxaki tenqodeqi ngqawa sizike konke radio XFM temthe gege ngxaki qonka ya owa vilungisa lir farda khida magita awam temthe geza kikawti gehe ngonako agita ngoto waca anci kimti mapani ngawa oge nsinke he tupasi ngawa ake agetu wa successful ini ke kehe atuhun kwasa ngawa e wanaka ya wa tikrisi kehe agihi ya sangla u wakwe vilonga sa gihi ya wadam te gihi sa vinka sangi he o kehe ya klikama kuya vilonga sa gani kika chanwa mte gihi sa kika gita wa wala gani kuna wani wala wati gihi ya pari ngawa gihi sa mani ngawa be plani u kwa atitika agia tu kwa taka ngihi ya uwa nuotas kika wa mta gihi kika wati gihi kama kwa se uke na kwa ati jihi gihi apri ngawa agihi a ukama ka ya gala tamka hika kwa ka kama kia gani wakwe ka gihi ya uwa na mta gihi kika uwa self motivirung kama na gita kama kwa se uwa na apri ngawa ka nga iki discipline ya ngawa e ki chi ke awana pinga wa kamuda ka e kika ya wa ti je om ta kunga mo ko tali tak ke wa ka je ama gita ne kwa asnga ka ama gita ne kwa wa pinga wa ginga wa ki lukuto ka ge ya wa ti pungi ke bilongo se ki ka chwang sorry ngwa tsike lukuto ka ginga tsike lukuto ka gita ga kho bona mtinga a gita tike wa ga jeka a tswa modira a ngpa nwa ba a ge a anqo ho longisa a tswa nwa nga nqi a ma gita ne kwa a wa o ka seng ko e ka ge a wa mtetang ge ngwa ka ngo klam te program ki ngse ne ke yikomasi tamta ge a ngi ka tine tike a ngne ko

0: I hope I will be remembered
1: as part of a remarkable team of men and women who have over three centuries fought against all forms of racial oppression.
2: Nguya ngumanamka e ngwa kesimuka yanke gulika tiulo hege ya wabaya e wamunyati wa Nelson Mandela ka e sunge vanga sikin kwaka Mandela ho khale ya kula mutena nam tika ya kesila kulin kan teke kan ngaka mupulin ngwa mu sumu ka hana ti tswai e mukao o ti tswai e kula tiki ikwa wana oiyo vahutu tika la wakange e mukelongsa mubaya Mandela kanene ka ngwa Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana ege tika e ya ke utabunga ye gya ngole ng tike ya sila puli nga katani ko yuya kakani henga wake spiritu ya e ya wa damuhan ngantake tatama diba jutao a tajua ta ke pandu kakla ke tike e heke tipangi ngauka ke panga kaju he nga kawa ng ake simoka ate kawa auke nga drongo ke kati heke ka e atene tiku ke kula yule akhtin ko nga tamna ya puli nga muku keke ya wa tamna la tam wisise muku uhama Madela kam tike e he kwe madela ke ngkwaka ngawa ya kya ngwa ngi simuka atika ke akwama hege ke atike ga hege ke atike kula ya ke ngobi tikwa tri tikwa e Sita Afrika hege ngole ni mwisi ya ke ngkwachua
3: Long live
2: The spirit of Madiba
4: Jakte ke te exka FM kiki Domma kwa te makwena uma platform den di Onatensiewa
5: Oe dagolam 9 FM

70 minute gidin de kungo akhe ke konkera de xkepem tim te ke sinko ke jakan kamba kon ke 3 and 20 minute gen yim te tene ke sigama kram cha program yang ke ya wa tisimo wala ke wala sin atu ke kum te ke kram ngwa am cha program ke kung sin ke koma si tim te ke sin gem cha program ke chang cha tene gidin de ke kung ka ya wa tishum yang gea o plus ma pondo kia wa te gete sa o ko ya gi e ke o kam ona ko ko gani wa te tishum te ge ko ke sa te gita kli ti kwa ni ke ngai ke ka yu la si te ge ko ko te ko te tu ja ke ona kri si ha ka ngi ya wa kalo ke leng te na gita ngum ha ko te sa ko le ti gani mam cha gita chukram ngam cha program ki gang se ne ki kuma se te o ki kum te ki ya kal nga mcha program ya padi ka se hana markis te te mo ke tum khuni ka ki wa ya si ka nga mu o ki mcha ki he chu kum ko nga mcha program ki gang se ne ki kuma se te ka program cha kutu wa ki ka ngo ko tsi tanga gi ka kina ka ya wa te se mo gani ka ki sa o ki mcha te se mo ki ya wa mcha gi ang ki yang he gi wa kanung benukuna kita wa dewi teling ngaco on vocal o likang kia wa bruga tinga ma English ki kagam da yang ki hemja ketua makwa kanung tina ngaci deng ngai tina kita wa dewi ki teling ngaco on vocal o oku hemja gen ha cuk kam kong ngam hemja program atau ki kue gula kia kami hemja kia kami ngam hemja program hemja kang kota ku jafita.

0: I hope I will be remembered as part of a remarkable team of men and women who have over three centuries fought against all forms of racial oppression.
1: Mwea ngmanamka e nga wangesimuka yange gulika tiulo hege ya wabaya e wamunyati wa Nelson Mandela ka e sunge vangasiki mkwaka Mandela khokhale ya kula mutena namchika ya kesila kulin ka ngantake ka ngaka mpuli nga mwusi mwuka hana chitwai e mwkao o chitwai e kula chike ikwa wana oia wahutu chikala wakange e mwkelongsa mwbaya Mandela kanilika ngma Kiwi Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana ke tika e ya ke utabunga ye ya ngole ng tike ya sila puli nga katene ko yuya kaitan henga ke spiritu ya e ya wa damuhan ngantake tatama diba jutao a ta jua ta ke pandu kakla ke tike e heke tipa nge ngauka ke panga kaju he nga kawa ng ake simoka ate kawa auke nga drongo ke kati heka e atene tiku ke kula yule akhtin ko nga tamne ya puli nga muku ngeke ya wa tamne la tam wisise muku uha Madela kaitam tike e he kwe Madela ke ngkwaka ngawa ya kia ngawa nge simuka atika kia kwema hegeka atike ga hegeka atike kula ya ke mnawi chikwa kri kwa ke Sita Afrika hege ngole nguisisi ya ke ngkwachua
2: Long live
1: the spirit of Madiba
3: Jakte kete ekska FM kiki
4: Domma kwa te makwena uma platform den
3: ki Wanatensiewa
4: Oe takunan yeha FM

tsam sitamagantse skatshusena kotao se tekisi ye kwa yalfo tlamakota 35 minute tswajeng ya karagwana te ya ba te mote Mandela ga si utse si Mandela abaka hin mgwe mangote tswitswe ya ga gae tseo tatimeka 18 Juli ka ngcangcosa nqaka xa si utse takwe ga mara ncimi yela ngwe ma Mandela ngwe no Mandela temuno abahi 1918 saisi ka Mandela abahi amvejo tacite nga oeki a cap si u province si u anesi oka ta khono teki Mandela ya 2013 December ngwe mki 5 ka tsesi ka ya tsahi khamkurie fefe nienta khuyo Mandela ya kota te ya tsata temu ta Mandela cangcosa tia go jete khwara khwara na ma kwa kotako ya ko ya tsata Johannesburg ki a kham ate hinga osiki so ngankwanaika tidowote kwana atimiya kwa Mandela kwa inkara isetete natachanata hii natacha hii tamakha nge mkoma yare ate te stoto ku wako mchakuma chak ama hii tano stoto kwe ya ti ama hii ti wogo ofu asasa tamakha cha ye hinu ya ti amkoma ye hii ti wogo ta te kungho jare je stoto kwa kukwanaika te kwa nanako kwe yengobe Mandela mya kwe kwa akwa nka teu ji stoto ku khoje khaji atimiya ko Robben Island kitsa sin cha mongo Mandela o re ntwe gwa na mti Mandela mi kere na ngxele tswe ata xome kwa gya tswe tsiniki se ku tiko ata ha tswe go hinngwe ku Mandela an o re jere a se ku ke wa go ntsha pia go nta tin tsa nta kwino nta tsa mo mara tsu kwa o re jere ju tsa kam ju khore khore sen tswi ka ntsha khore ntsha ka a sela si o en tsa mo Mandela mkha ha ata tsa pia hinka di mara khansi kwa na ka tsa nta ha mo ya mangxwe tse u tswenti kham je kham aba tswa di tama xomyo a sela o wa ga ngwe Robben Island a ga kwa Robben Island tamite no we tswa ta khweda mka teqi ye gwe ncita siye angobo na hi ka wa a ke changandi khati barana go kya uta a sai siye ngu skepa mka tsaku skepa mka ya no skepa mka to kya na ti dote tuno iri na darta khmenite sai si tama khato kya skepa mka aka kuma ta go tsa skepa mka tsa siye go ntosi darana te ko mu wa go no skepa mka tsa kya re no tsa kya na no tsa kya re na go tsa ya no tsa khongxe ke ya khono tsa berem tsa qwano tsa ka ija te kong so te mote nga kwa da sika platform 10 ki te wete o hi oroke nka Mandela te ya qwena ka khom a khara kwa ta khong en kwe khom mapira sio ka tama ata close khong en kwe tsogundi nga ka di ki qone ko karabe mara to khom nga khong en kwe ta te mba pra ya khara ta ta khunu Mandela mte nka na ka tengu a wota ti ata me ka re kwa na ka temo a Mandela mte o ngi khara hinguji khajinga jiti. Tsungu jiteki ngomisa na tabe.

Kwaito mega mixi au kwena te ya chane tiena ya ha ya ata khiri khiri ngwe no tsam sitama ntsa ka teki yalfo e tsama go ta 6 and 50 minute tswa je nge kra kwa ha firi gum firi minute tswa je brena ha ya ngwe ku 12 re ki teka santi do te ngwe tsam kha ti u heto a ka kwesi to en sero na brena go towe ta kha te tla e ku ta e ya go towe ka te tla e ku ta ti Marcus Jetembo.